0: sana na ji o nyame e ti e
1: lelim ti e
0: o nyame nim ti e
1: lelim ti e
0: a e kro
1: a e kro
0: e nsa me ho
1: e nsa me ho
0: na na ji
1: na na ji
0: mi die wo
1: mi die
0: e na na ji
1: e
0: ya me die o nyame nim ti
1: e lelim ti e
0: a e kro
1: a e kro
0: e ya me die
1: e me die
0: me nim ngu ase
1: nim ngu ase
0: mi nka chire
1: mi nka chire
0: ya tu mi bia
1: tu mi bia
0: me sa so
1: me sa so
0: o yesu te
1: o yesu
0: tu mi bia ni
1: wa ni wa
0: e be tu mi aka
1: be tu mi aka ta
0: mi nsira
1: mi nsira
0: ani mani o nyaso
1: o nyaso
0: mi sasa
1: mi sasa
0: bo sumia
1: bo sumia
0: e yesia
1: yesia
0: e ye high
1: fever e high fever
0: bo sumeno
1: bo sumeno
0: chimi dia
1: chimi dia
0: ni ye ka ani ngwase
1: ani ngwase
0: koda na
1: koda na
0: akukrushia
1: akukrushia
0: anya juma
1: anya juma
0: babia me jina
1: bia me jina
0: nyamini mtia
1: nyamini mtia

0: I'm so so benya that chipa. I'm in charge here. My friend mu bi me and Sam no can say every university.
1: Wow.
0: A mu by a dunson so so our secondary school Sam I'm no can say.
1: Solid.
0: Do no na ye pese ye. Nan so so no. Ibe hia se afoforo te se me mo akumapam pa. Ne ho fa mama sa mo frey. No more doma omo no so be ba mo ana dodo na ebe chuma ye ne. Ya ye. Ya mo mo so so da che pa. Cause ya na me ka se enye oha wa ye de ba ma akran se be fa ba bi ne de abo no ana se ebe bi bi. Ne mo se ebe di na omo odo a wo se Yebe kame omo odo a wo se e de ma wo omo no mo susu nyini se se dia mo fre nyina enyini no mo susu mo da che si omo yi
1: ya mi shrawo
0: amen
1: ye musa ene sa nkoda e bebre no agusu wo ya kwante
0: o bebre
1: wo fa shia shi ho a
0: omo do
1: fa akra mo ho a
0: omo ando so mpuka che kane no
1: e se bi wo kra omo kra so ya de ama wo busa sika no amfa wo timi bi kra twu ka ebinu mo na ekeka ma me de me experience yi
0: okay
1: and aban mu mpanimfo so mu eboa wo e wo akwan so
0: oh sa mo one di ebi amba fit from 2006 no 2004 actually a started project in 2005 but 2006 and a kick started for rankster abe pin sa me di e mo bi envy
1: aban mu amba ti gender ministry for no so bia contact obo bibia
0: Wow. Yana, eja ni adophobia, eja omususu believe in my ministry ni project ami yene umwa
1: omwa. Anyu mwen krofo ba pa o se bibi ni na bibi na si krofo kwa da hun se mbi minu ya ba kukura poku ya hwene emi se minim se uure muna
0: misi ya
1: no o tuwa sa ay akwada bia ne papa police officer bia sese no ne ade e no ka sey chese wo yes story no kra wonwumi ana obo ne ade sa pani bia mfa no anje pani chese ganam panimfo buo mani gusu sa se
0: David enye bibia sa
1: wow iti asembe na abeka e de akyere gana fo ano pete enka iti se enkwada na wo kwan so no sisi no advice ben na wo yem pe kwan bi mfa so nyi omu mfi because elsewhere
0: yeah because
1: entisa.
0: Because de hu no abontin so am robbery kidnapping sometimes in sebin predecessor so hu so maba we ni ade bo asha wo kwan so a do na anya wo mo pe ne so mo pe so mo bo sa abra no ne mo mahokire ne bebi omunyi ne free e ne e how bia omuko mu obi anfa omho obi anjom and the fitness honey fitness survivor of the fittest say be ya obetume atena obenya bia di benya bia tade atade ahye no so ni enti na obosa abra no nanso ko bebi fofura ye wo care homes ye ne sa bia sa mo fre nyina ye di omunyi na gu ye hwe omu mom ko school na e mo abi e be mom my friend nyina e de mom e kroma na bi ni ho sa e gidi se ye nyina ye ko adwun krom sebi enya abampo a sikafo kroma
1: sikafo nya kasa kese na obehu no mo yie free time ha bonu
0: na se mo nyina ye
1: mo kasa kese na obehu no mo yie free time ha bonu
0: na se mo nyina ye de onu nti e na ama na ko setebe ni eni wose sa eba ne sa enti no se yetumi boa se nya aban po na ya individuals no pokura no yetumi si ya dwene pi se oh sa mo fra yi ye yi omu nyina gu ba bi ye mom ti ahia na ebe ti ma ya mom cuz me jiri se sika ne e ka ye bo wo nyoma bi a emfa mfa so mre ye no sa sika no se ye ka se ye de hwe sa se di yes adwuma ya ebe ti ma ye then so sikana nyawo dia ntino dio kita ni sika no nim dio person odi sika ye ntino ntumi nka but me die menya ya nka ye nyina ye be ba together na ya ye adwene se ye be pe baby

so. Hey, and you'll be the night and say, me won't ya me ko ala bota di ama sala ama san ye nyami ay ha aya bota di ya na nyami ay aye aya aye ha aya lefwa nyami ay na na na na na na na na nyami ay ye nyawa yo.